Tunga soinyi long mi gitti Sunday request show na tingo yaku sana daily kut tu sang nak tau yuma yuni tu sang nak katak tildu ta. Okak tu yunga tobi utak. Udun mi na tingo yaurak tuk sana daily August 2, 2026. Tu sang nak katak uro yang nerak pugut tak kuning atuk serak tu ni Facebook kut. Ikiak kibik kulu titaka katak tunit. Tusang nak tau yung mayunit. O kara yunit tau. Tusang nak tau yung mayunit. Nara katang nang miyugun. Dung asugit di Sunday request show natin. Uyak ko sa natirik ko. Tusang nak katakuro yang nang mipigyak si Marik Tilugun.

tusako sima bi tamau na Sunday request show ku na tingo yaku sana tiri ku tusang na kita kuro yang nang mit tusak sa ku katak piung tite ka katagun nak tusi tite kau sikut Sunday request show 101350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunabut X0A2H0 Iki akibikut uvan nuti tegarun nak tu sitau toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Tema tau Facebook kut kini katarun nang miyusi Sunday Request Show Taikunga tuksagaldo si ilaw yung marusi titakakataon ng miyusit daw. Sukayukut fax machine titakakataon ng tusit daw 867-979-6147. Tema daw ni pili ng mit at rinawin na yung miyok. Tama nga ikarong ni 979-6101. Ungasik tumi akikangit tumi 1-888-896-3135 Nipilo katakon nakto si Sunday Request Show ni Rualdugo Narakitwin na inuk titulukya kaluna titulukya tungasuk titin ng nakpunga Titaraga nga si ukarayaga nga si Okatyak paglusi uvaroni titagatyak paglusi kisumitusang narumang mangat kinami ingyak taong mangat tukisinatyagardugu tamangitlunga naruaktas sinni naraw tiyun nakatang nagama. Facebook kut tusang naktok akumarang miyok K-Money Juni ibaru tusang nakan na kumarang miyok tana tusang na kumaya come outside.

tu sa ko sima bi tama na Sunday request show good na tingo ya ko sana te rikut tu sang na kita ko yang nang mit tu sa ko katak piung tite ka katagun nak tu si tite kau sikut Sunday request show 101-350 Queen Elizabeth Way Iqaluit Nunavut X0A2H0 Ikiakivikut uvannu titegagun naktu sitau toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Temato Facebook good. Kinakatagun ng miyusi Sunday Request Show. Taikunga tuksagaldo si ilaw yung marusi titakakatagun ng miyusi daw. Sukayukut fax machine. Titakakatagun naktu si daw 867-979-6147. Temato nipiliyong ng mit atrinaw nginaw yang miyok. Tama nga ikarong ni 979-6101. Ungasik tumi akikangit tumi 1-888-896-3135. Nipilo katakon nakto si Sunday Request Show ni Rualdo Gu. Narakslituin na inuk titulukya kaluna titulukya tungasuk titin ng nakpunga. Titiraga nga si ukarayaga nga si ukatiak paglusi uvaruni titiratiak paglusi kisumitusang narumang mangat kinami ingyak taong mangat tukisinatiagag lugu tamangit lunga naruaktas sinni naraw tiyun nakatang nagama.

Koyan namik tu sang na katigi kata sa rasinga tamau na Sunday request show kut na tengu yakut sa na teri kut tutuk sa raktaw yunit tu sang na katak tiluta. Ikaw magitit tuk sa karirangas si o katya katak drusi kisumi tu sang na rumang mga kinami ingyak taong mga tamang idlunga na waktas sini na rauta katang na rama. Kanuing ituin na ugot na pinaswa ko si ukan nila at tumit o tila kibugot.